fata o tos ful fa alon fa yu palos ful honu. O le mata o ya yuwa, o ya ili fata o tua nga malos, o ya ifo ili malu mo lana fa nau. Ia mal fata o tos ful valu alon fa yu pose fulu. O le suwa fa o yuwa, o le olo malos ilea, e sola atu ya ilea miotonu, o na sawa ilea o ia. Io le sei tanto pesel nei fa fumai.